0: ang patay ka naman sa pedyo gadaan ang buwang piyan, mapatanggay yun, oh!
1: Oh, magkasupia! Nagumita sa Tio Pagino, ha? Di radio ba na FM pa ng kanyang?
0: Oh, nantot ko! Si Aritia na rin niya marato!
1: Iyo, yung sumilan pagi!
0: Oh, ati lang, patang piyan eh!
2: Okay, are you ready?
3: Hello?
4: Hello, hello ko si ako.
5: Aawa-awa na.
0: Uy, ada kang radio ah, Pinkin.
6: Ikot ang promo, hindi ko ma.
0: Ah, mga dua jo, nenek to makin satu yang lunyo payang dan lumba na nang.
6: Isabian kaya.
0: Uy, bro, gua baru balik dari rantau nih.
2: Iyong gue, kamang salah mukulah banyak bintang film mencari yang kota maju ang salah muka.
0: Dari Jakarta, Jakarta nih enggak basi, enggak basi.
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
0: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Balayo apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
0: Kini kau lado buswai.
2: Apa tuh?
0: Buset terkulai.
7: Oh,
8: wahana
9: rancak bana.